0: Yos, nan iki yakin wis. Ki ngatiman terus golek kopi. Ah iya. Wis kok ya. Ya susu jahe. Wah, kok mrambat-mrambat ora. Karo Indomie. Aneh-aneh ora wis nane. Sate keong. Wah. Wah. Kae lho sate sing marahi cangkeme kandel lho, Reng.
1: Bayar.
0: Mangan 5 sendok kok meng arep mangape angil. Yo.